Ne dagu dahu pibihna iye dagu yupia. Wim tayo abik ko nagu dagun ain si tuke chumo gihibitat. Sahna sahna tasamwazi CJWE ne yutabin ne ahiabi dahu astiste ain si tuke kiabtat.